0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Magandang magandang magandang gabi Pilipinas at Australia. Narito na naman ang inyong katsikahan sa tuwing ka-apat na linggo ng buwan. Ang inyong likod, DJ A. Dito lang sa 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy Late Shift.

gabi. Nawa ay kayo'y nag-enjoy sa ating tugtugan. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na buwan tuwing ika-apat na linggo. Ako ulit ang inyong lingkod at kachikahan. TJA, dito lang sa 92.3 FM, 3ZZZ, Pinoy.